0: nga dyan dahil punuhat. Tanam ng tuwan na sa kitalang magklarapin dito ng kamera. Do kaya na Miri FM.
1: Mardika! Mardika! Mardika! Harapan dan subayang ko'y manitamlim. Diyay tam paan alabat na walang mage. Mantuhan ta Misus Kristus. Berharap itam paan nyalam til hinji. Inutuwa itam tekrini. Hapa hawang dale. Hamalaya. Asrawak ni. Na inutuwa negeri itam te. Itam harap dan aku persaya. U dumana itam alam kemerdekaan. Itam u dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu. Menitam lim. Manakoy anak tam. Sautam. Restingang. Mook. Daw Malaysia. Ooh!